anyakuva talina nzidzi yathu uxanu na mapindi makumi aviri na masere 5:28 tikufuna kuti nsiku ya lero ikhale nsiku yadidikakamba kuna ima kuna tivabulikira mbuto zakusiyanasiyana. Lero nsiku ya chiposi nanjira kuti kunja kwacho panalonga fenzi zino hali yakuti panango asadziwa kuti padza ndininji abesa abesera kalene mbayenda kumunda nalongefe panango nzizini mwana mphawe amala tsayiriswa pensene pene nakuti ali kufunziswa basa mwana mtumbi nzizino chiri kugona madwala kuti mangwana kuna mangwana maona tai kukhala kwa chinchino step kodi munthu anakuona nzizino si munthu ndi munthu mbonyi panango uziupheza lero mangwana unaona phezewe anakumanga ndale nkhabe kukusimba ikunalongwa kuti munthu ndi munthu kodi musankumbukire noyo Norman Chicot munthu ndi munthu basi na nyimbo chene yakulonga kuti wa lero munthu nampedza panango wamfunzisa wammangira nyumba wampasira nsisi mala kumpheza gebede mangwana akamala tu wa kodi pida ndiphezewo ndakuphemba ndine kodi pida ndichitewu pensene mundipheza nzizi kaduwa lene lero mindi wanga ndakuphemba ndine lero wandigulira ndududu dzulu na dzana kodi ndakuphemba ndine wandipasa basa ndakuphemba ndine nkhabe kodi munthu ndi munthu lero unampasa unampheza unakhala nsisi mbwenye mangwana nkhabe kukusimba na chibodzi chene bia anakulangana kwene bia chiso panango ngalonga kuti wa kodi dzulu na dzana xamwali lekalonga mulumuno dzulu na dzananji ndakuphemba ndini kuti ndiphedzi ndakupanga ndini ndisakire basa ndakupanga ndini pano kuti safunika kuti undimangire nyumba ndakupanga kusafunika kundigulire ndududu ndine nkhabe apo lero apo chino munthu ndi munthu ati umchitire bzabwino a duala Oye, si yo sene bi.

shamwali yake. Fungula radio yako nsiku zonsene za chinai. Panzizo shano na mapindi kumi akumaulo. Towera uvesere programa ya Ana. Tinakudikira.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidajitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanji binajitika?
0: Paimpulisia, mkazanga uyu, safrika mangio chinchino pano. Aja pintu piange ni pano.
2: Aja pintu piako?
0: Pintu pianguku, pina mpemento ya kutia pike. Chakuma sikati, ndajia mwendo bozi. Pina mwerene, tuwela kuti ndigisiari. Mwendo nangu, sila ugumana tai. Kama languku neyu, kada gula hii, kafamba na mwendo bozi.
2: Kodi mai, mbyanji binajitika na mwendo languku?
1: Ini pano ndauja.
0: Mulikona, mwapiva paimpulisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kombwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Kodimwe pai?
0: Pimpulisi?
2: Mkazano, nkabi nsero.
0: Tangwanji.
2: Kodi tangwanji mkabi kuja mwenseni pintu vya nkuku?
0: Mwenye nipano, ndina mamuna wapa nyomba.
2: Ndi mumweni. Yene, ndi basaku yuwe ni ngankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazaku, mkawa na patupe, na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwenye mutai.
2: Hoo, kodimwe pai, longani cha kumera. Nkazanu musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mamwene kute nisamfuna.
2: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndapiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wanga wa muntima. Tomere chinchino, tinajia pintu pia nkuku pa bozepene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pontu na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi.
3: Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kondanesa. Pontu, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikulu. Bye.

Eo baba hanya kufa kuimba kwa amaya bawe mudzimuno mazabonga na kuti panyumba pakafika bonga anthu osene satutumuka panango kagona ndoto zina lotewe chamasiko mamonankulo sakhana chada timizi alifulukutu panango mankulo mampanga kuti watano na waweta mamunawe na kuti wanga habe alikuweta na kuti pamuzi azabonga bonga ngabwera pamuzi na aneno nsene asafulukuta chamasiko habe kuchiona chitula sakhana chada imwe gashugashu na makhaliro na mwene mamunankulo akaona kuti chilipo chili pamuzi asabifambira tera kuteziwe kuti mbyanji pili pano pamuzi na kuti pamuzi pano panangozwe kunja na kuti kwacha nzizuni pinalofya kaza alibagarabagara amunambo anango alibagarabagara anango alipikitipikiti anango akuchita mphakamisa anango akumba njero anango alikuchita mabasa kusiyanasiyana tera kuti akwanise kutambarusa muzi na kuti kobidi nabuka kuna ankazi nadabuka kuna mamuna siyadidi adabala chikazi na chimuna habe kuja anadya

Sule kwa mumbo kuna umweni mabaso Radio Msambiki ngondi michindao. Dembo! Ndingati kumbo Leonardo Dembo kugala kunenda na baba. Kakai waya mzaya, vaka kuziva, vaka kuziva.

0: de Moçambique e de Kumupa, Mavereketer Ondimi o Xindau.
1: Daro mkurukire kuna nguva ndi jona vumba mojosi kuna mseso kama jina kuna kuita gomi na posa. Ta kuchunga mejana kama muno mnyumba ino mpepo. Nongoma chedo kana mumbo joku siyana siyana. Nda kutanga ni chidani nchakuna afurmingu. Achiti chakavona disho. Moyo kangane. Katiswe.

Alo, mpurukiri wangu ndika na Raj Musambiki chese kamo chindunaka chinopera ito sota seguma kumpiri kumabasa edo maverikatero ondi mochinda kufira pano papera kana munu msofala mangange sofala manika po mweno ingembani unanga kutiku mchini chompepo jebatwa na mdono wangu basa ndiye na hake Manuel Chave shadal hajiva kurukiri ndika na Raj Musambiki ito suka mu samsambi pundio na masoko gumisira nozo ultimo jurnal kopera ko ona masoko ta kufungisa mabasa edo kufira pano pabaira muno msofala.